Tam, tayo nang kanukano program, Tam. Iti nga dula segment, ngalarang ngulo andahin, hapan Tam nga daw ani, ya. Iti tapat pukum produjo ng naay, Tam, paji klinghi, hati segment, ngalarang jaki, paji dahin, hati klinghi daun ko na naya, alang mayak. Lahu man pukunji, Tam, paji alam segment, denga halang pahma man pa undenga ang kasapuri Kuala Lumpur. Lahu pun pukunji, 5 minit, Tam, paji alam segment, Tam, segment daho daw ani. Kerana kadaho doa ni aku alang sagri tanpa kalai nyati daho mirih ya manita walang jauh kenuriti mirih ni dia ya. Kalau dang ni peji dahik lahu naik kunci peji dahik alang teh hakonti lahu kalau dang mata nak ngejeloh WhatsApp tam hakonti lahu kalau dang mata nak ngejeloh manita malang hipun Facebook kalau dang mata nak page radio kayan lahu kalau dang mata nak ngejeloh inbox page radio kayan ya. Lahu hati man pukun ji junang itang peji alam segmen daho tangan. Lahu man pukun ji 45 itang peji alam segmen dengah kelia. Man pukun 25 minit itang peji alam segmen dani hati segmen adat asen. Lahu man pukun 2 junang itang peji alam segmen lung alang jadi te dawani. Lahu man pukun 2.45 itang peji alam segmen dengah alang ne men hawang dale. Nunana no program tam matoh man pukun Peludua ngedau ateng pukun telur levi. Saya beladau dahin saya ngarah men itam lim. Kerana aku sengkiri tanpa panjaki, kelihi lagu alang kenan dan nebampa, hati lagu doh iseng lungin men itam lim.

0: Itang lo ang Isus kuma, i alam usunta na. Umalang mo mong alam, nusihan ang kasibok, nusihan niya ang paliruy dahil mahok na hilagatang. Bian lahat tayo na teko na paliruy, diyan mala malinda ha alamamin. Mala ha ng ilunan, diyan hanyin ang halitang, alam sayo niya midyo tamantang, alam na surga. Pariktang, diyutang, dahuntang, kenaptang, suratuhan nihuitang, jadi alam sunan. Amin Tuhan Yesus Kristus daw, kumalahu ihanala. Ita malang niya Tuhan, ita malang udara niya Tuhan, tetap tam jadi alam usut.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ani dahon Tuhan manitam lim dawani. Iyay tam ilaw Tuhan dahin kasi lalante Tuhan alang hipun tingan ani. Iha sang utaw dahin ngam ang kenap tam. Iha sang masitam dahin medyuitam alam katetam. Halam iha na arukenap dahin pagnap. Nusi hamian, nusi mahak batong nakdap, nusi bau kenap. Nusi ha amsayu barik, nusi ha ilau katman batong nakdap. Nusi melayu mo, nusi te melok salah kelunan. Nusi ha melu alam barik alam amtenang.

0: Iti lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayun no, kunang ti eh. Sodak, luak sodak. Ang ku pakino, limutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nga, adi, sinay mo kun gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo sa to, ano no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no. Adi.
1: Eh, muti mo na lang dapat kito, matribati.
0: Eh, tunggang ba ko, tribati na nga mo. Nga, kukong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo ako na. Kuni nga mo, manu mo siya tiya ko na kot. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko manu tiya. Kaya ko guyu-guyu po nulo eh. Tonggon po nulo ko. No ko gamo to ti.
1: Bukan na ni, ako siya to eh. Pa mo, ako siya to eh. Kala didingan ko ni ha. So, lo pa eh. Gagala yun duwak wati ka. Nang dope ido di ano ni ng tongon po ano. Pwede nga push ka ti push ka ni nyuyo ka ni bojang po ano nga. Ido, ikup talo ko siya madali na. Mula siya munang do dapot. Ano ang do dapot? Okup ka ni. Ako ti doga po na itriba ko. Kalisin ko gi bakit. Do kubla ni na. Imo mame. Nga. Takbo. Os lagi ya. Iti, didoli ako na. So, tiya po sinasa di ko. Ito ko na, memang munti mabuk. Nga, mutuwa tanong mo ko na, aduh, nituwa talaga yan. Aduh, mali gayati. Asa bubuti mo buo ng kreta, ito gayati, tenet pagi, bata pali.
2: Mata ba mo tole mabuk? Bah!

0: Oh, si Nomel. Seban ni nga, o nak mo jika. Ida ka ni kumutoro ng irabo.
1: Tana na dya. Asa mo rabo tiya, kuha na mo nam.
0: Si Nomel, duak beninga ay. O nak mo berumba bisiko dang oran. Di toro ng iyo borangar ka?
1: Tana na dya. Nang pun brawan ga dudupnya. Puwa na riyo asa mo mo nam.
0: Oh, Sinuk Mel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi. Oni, denai muda tu ya protek tu telefon. Ogi nyakirin onak musuaman batu, ay.
1: Mama, mus barang napo onak ku tu. Doi onak ku reman koyu dah kodai nu na.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
3: Dasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.

0: Ja, ja, ja. Lagi bayu adep maan na. Mapuno ni nguruut na. Nyejek kayo naan na mong saet na. Dip nga malak-malak. Api-api kantek na. Nga na kayo merati. Kayo paan kayo naan niya.
1: Kanyan ni. Kadabi na ji amu damu. Pari, dyan niya daru-daru da jawi kayo naan. Ira, adep mudip lenge. Mudip siyasi. Bin, ihang sungko nyong pahadep. Puan?
0: Gati mo tubang, tubak mati dyan. Lagi bayo hadap maan na. Maruut na, majijek na kanaan hadap. Bakit na doon nakunyuchi kajaan na. Masu api-api ka na manag mati na.
1: Asi, di nga na nyuchik kayo naan na mudamu. Iya, aku si dia kayo naan sa et mati na. Pulihan mo tak manang aku nyuchik kayo naan na mudamu. Pari, di nga nga eh kayo naan na hadap.
0: Anyap ko manangam. Manang subi ako mati na. Pulip puno ngiruun pingat niramaan seet mamu pari raya nyapu ngumapramin ka gulatia nabadamu ngan puri dari mangih mutika
1: mudamu aku udah sedia kenaan aku udah cikait semua kayak deraminti semua aku udah ngurusin pulih amu tak menang kuri mangeh ya panai panai nyana amu subiti kayu dengan atia kan amu gantu bekan pagu memudip derangita desin kepak ramang subiti beket nampu anak bihamin siya
0: pakuang ramin selalu berasi subi pun agak nama nege numop ka sinapu ka sen namu
1: kayo adep na si Ed nga da salah adep mo dip tatun na tana mana subi kay murat daramin adep maswapi bon na ira jalan lagi ira bon chen nirot durungan sa men amu